0: obenye jidie wo nemu se ochine bi o to adana no wonse do a obetimi ajajapade ni nena de ama no ade no nko na ade ma no wakunu se ono de wanya jidie bi wo nemu se ode ajajapade no ma no a ebe benefit ni nuanom ni na
1: okay
0: enso won kan chire no because o ka chire na ebe ma ntrim be ne de ntu be se yin na egum na ye buru nsu to to to to no ye kwa ye be na amanfo ready you amanfo steady ye pa but o man kan chire so o ka chire wa we ne be ba ho so ma be ye nuanom ma na buru so sa ta mu su ba nya wo no be make sure say o be hum so o be hum so
1: o be
0: num
1: so by force
0: na fi wodi ade nya she won se wi a
1: afi
0: na be chire se no ku ye gen
1: o de show you say so wa
0: Mabie.
1: Nya me pe na wanya
0: wi.
1: Me afa na me no beti na yie pa. Oba ka sa asem na kire one se.
0: Yes.
1: Wadi kan bo wato wo.
0: Frene
1: beginning at ade bi a wo ye ya wadi kan bo wato wo no. Okay.
0: Ndi ansa na ojidie no ebetumi SPC ta no. Aya na ewo se ye nam ro. A wo mani pa ni hunu se wa akra no obuta papa bi de ma no no. E honom ana wonya obi a. Obi to me ankasa a gina die yie into say ah say di nipa kura me mani humpo se me pese me di madwuma kura mpo jado no di no kure sei eno so ah me ni nipa nante bia close to base bia 5 years ti di nipa ti me di no kura ne de me di madwuma ne mano a me ni problem bia
1: okay we ni problem la na sofo
0: me ni aba
1: empempi no eya na ebi na midi kan kasa midi kan kan bibi se so want me and build the relationship want me and build the trust want me and build the relationship
0: want me maintain the relationship
1: want me maintain na me busa say eh compose say impnatwe am wo mu no am wo pese mo ware no
0: yeah
1: want me enya gidie like want me build the trust wo eh enhye digidigidi say like impnatwe am na wo twe no eh say tintina trust bi bem se manya trust ama wa na se won dom o se ma pesa asem ne kapa e won jimi ndidi e na se se won dom ntina won jimi ni
0: yeah
1: e sa an shese by force se ye build this our relationship there se ye de gidie ananya sa ne can trust
0: we ye nyusu ni sa
1: aha
0: ye nyusu ni sa so be gidi panadi
1: ni panadi ne u be gidi panadi
0: yeah many have an say the tea nan say you can force the horse to the riverside but you can't force it to drink into the tea na ne se ye no aduane wie na ye de enchin tumu a e ma aduane no eye de na e ma se de pese ye did no na ye feel it revin no e wie e peyo into sa trust ye ye ka ho asem no akwa sa somduru akwa sa enchin se wo mu a itimi e boa pa ba no e wie peyo se eno no ankwa ankobe mu a e ma nipa a o ne no etu sa yonkofa na na mo no wono ne na biara biara sa keke isan se said the way if ready we ehunu emfento eh yesi eh jitumho kura medi amade empodo amade kura na medi na jitumho do you say
1: wasn't amade na yedi
0: amade empodo medi
1: na jitumho
0: jikoma so no kura ne no meji ye makwa kudi na jitumho eno de yesi no adom me kura
1: na go favor
0: go favor me oh nti on said ni na mu no eniye oni ni oni ni pa oni enyo enyo mene wakuma e shaase no onze ja odon de no akwa kodim enti ni ni na no so nkemfo no bi ni ho mo peso be kwa kofa ade soa e de bebe fie e wo si timete ye ho ase se trust na ebe mu a ye te ye ho ase trust ni ni mu a na ye ji ye hunchim esa akaka emfamfa so pepe bi ana emem enchim ne ne sai achi ni ji ye hunu me se ma anko ho wo se wo boa
1: boa tintina akọ e
0: ko ho e de enti onyimi ni ana mezo me yinu enni enti se gidie na meka se ana se sa trust na meka sa akwese nkyene no se e ba beto e ye relationship no mu a e boa ma relationship no ye de e ye kama because se ujimidi mezo me jiwidi
1: be
0: bia menam bia no uni problem bia e de mame but se koba se enkyene enni aduane no mu a enwaya na etimi mie yani edi
1: nso
0: nye ne papa bia mu sa senka enchine ewo mu ndi se trust no any relationship no se trust ni asitine no mu a ye be fa relationship no sa ha nenso